0: sini dah aku macam tapi nak mandi ni dah ada di sini di kita yok ni
1: Thank you.